0: Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ово утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Се што било лошо зад вас оставете го. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здраве, љубов и уживајте во секој еден ден.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Tagalog.
4: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho, pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. One Treasure Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Gusto mo bang maisingit sa araw mo ang pagpapadala ng pera pa uwi? Saan ka man dalhin ng buhay? Sa World Remit, makakapagpadala ka ng mas mabilis at ligtas gamit ang phone mo. Sa magandang palitan at mababang fees. Kahit sa pinakaabala mong araw, pwedeng maging madali ang pagsuporta sa mga mahal mo. I-download ang World Remit app ngayong araw para maramdaman mong mas malapit ka sa tahanan sa bawat padala.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo o ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng masigit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga maresolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/openingdoors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho, pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Career. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference.
9: Hear the world.
2: 3ZZZ,
9: 92.3 FM.
10: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: Magandang magandang umaga po mga kaibigan. Jennifer Di Chapco po at humahatid sa inyo ng isang magandang magandang umaga. Long time no see, Liz, honey.
1: Yes,
0: long time. Na-miss ko! Oh my God!
1: Na-miss mo talaga.
0: Na-miss ko talaga, oo nga. Ito na yung ano, parting nahirapan tayo magsalta kasi ayan na ang hay fever.
1: Ang hay fever. Sana naman hindi ako maapektahan sa hay fever.
0: Ako apektado na. Kanina pagising ko, yung mata ko ay nang dumilat.
1: Nang dumi na, okay.
0: Oo nga.
1: So, okay, magandang magandang umaga sa inyong lahat dito sa Mel. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM TZZZ Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising na.
0: Oh my God, Liz, ilang buwan ba ako nawala? Pasensya na.
1: Oo,
0: mga kaibigan, ako po ay humihingi ng paumanhin kasi po ang aking pong karusugan ay hindi masyadong maganda, pero sabi ko nga kay Liz, pagka maganda na ang pakiramdam ko, ako po ay bumalik ngayon. Ayan, di ba bumalik na ako?
1: Nandito na.
0: At maraming din po naman akong ginagawa. Bukod din sa yung mga personal kong mga ginagawa. Ano?
1: So alam kong ang busy talaga si Tita Jenny. At tapos kasi besides volunteering dito sa radyo natin, nag-volunteer din to sa FCCVI.
0: Oo, totoo po yan.
1: Okay, so we'll be talking about that one and also yung ginagawa mo doon.
0: Oo, maraming salamat, please. And bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ng magandang umaga ang CEO ng FCCVI na si Roxanne Sarto, na ang aga-aga pagdating ko dito, nag-login ako, sabi niya, "Good morning, Tita Jen." Ang aga-aga niya talaga.
1: aga-aga mo nag...
0: Oo, maaga akong gumigising. Excited po ang lola ninyo. Na-excite naman ako talaga. I was looking forward to this talaga.
1: Yeah, kasi ilang buwan na.
0: Oo, ang tagal. Matagal talaga.
1: Matagal na.
0: Lalo na malamig. I think mga 6 months wala ako dito.
1: Roughly lang ganyan.
0: Roughly
1: 6 months. But welcome back. Welcome
0: back. Thank you,
1: back.
0: Liz. Si Liz po, open arms and legs, hinahug ako.
1: Senior, kasi tuwang-tuwa ako na at least meron akong kasama, di ba?
0: Oo nga. Oo.
1: I mean, alam naman natin na of course family comes first, health comes first, di ba? Pero nandiyan pa rin natin. Maskin tayo na bilay ganyan, punta pa rin tayo dito, di ba?
0: Kasi totoo po 'yan mga kaibigan, tong si Liz, honey, hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang energy niya. May apusina 'yan, may mga events pa yung pinupuntahan, tapos nagre-radio pa, may mga meeting pa 'yan, may napakarami. Sabi ko nga, I want some of her energy.
1: Oh, you can have some. actually, you can tell the difference kasi when we're getting younger, sometimes malimutan mo pupunta sa taas na mas younger yung asawa ko sa akin. So, I ask him, can you get my, I left something upstairs. Kasi otherwise, up and down ka, di ba? Pero noon, I just do it. Pero ngayon, teka muna. Anyway,
0: magbabalita ba tayo?
1: Magbalita muna tayo. Teka muna ha.
0: Japan na higpit sa permanent residency ng mga dayuhan. Mas mahigpit na ang mga requirement ng Japan para sa mga dayuhang nag-a-apply ng permanent residency, kabilang ang patunay ng sapat na taunang kita at kakayahang makipag-usap sa Japanese. Tumataas din ng 20 beses ang application fee, dahilan para dumagsa ang mga aplikante sa immigration office bago ipatupad ang bagong singil. Gayunman, sinabi ng mga eksperto at negosyante na kailangan pa rin ng Japan ang mga dayuhang manggagawa dahil sa tumatandang populasyon, mababang birth rate at kakulangan ng worker sa ilang industriya.
1: Palasyo, pinakalma publiko sa matinding epekto ng Super El Nino. Pinayuhan ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik sa mga nakikita at nababasa sa social media kaugnay sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag ng PAGASA na mas magiging matindi ang inaasahang epekto ng Super El Nino dahil sa climate change, kaya mayroon na umanong nag-iimbak ng bottled water at mga timba. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente at magkaroon ng mas maraming power outage sa bansa. dahil sa matinding El Nino, ayon kay Secretary Sharon Garinza, Department of Energy. Gayunman, nakikipag-ugnayan umano ang DOE sa Energy Regulatory Commission upang matiyak na hindi sasamantalahin ng mga nagbebenta ng kuryente sa spot market ang sitwasyon. Tiniyak naman ang Malacañang na may sapat na pundo ang gobyerno ngayong taon para paghandaan ang Super El Nino na inaasahang magiging mas matindi ang epekto sa bansa.
0: 101 Chinese vessels na monitor sa Western Philippine Sea. Umabot sa 101 Chinese vessels ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines or AFP sa mga isla, cays, reefs at shoals na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa buong buwan ng Setyembre 2026, mas mataas ito kumpara sa 56 na Chinese vessel at iba pang sasakyang pandagat na naitala noong Agosto 2026. Sa kabilang dako, ibininyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na ang namamataang research vessel ng China sa layong 37 nautical miles mula sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes ay may kakayahang maghanap ng subsea cable. Aniya, ilang beses nang inaakusahan ang China na nagsisira ng undersea cable kung saan ang pinakahuli ay noong 2025 ng kasuhan ng Taiwan. Ang kapitan ng cargo ship Hong Tai 58 dahil sa ginawang pagsira sa undersea telecommunications cable.
1: Nabubulok na imported frozen meat, hinugasan ng tawas. Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng murang frozen pork na inangkat mula sa ibang bansa matapos madiscovering sira o kontaminado hinuhugasan lang gamit ang tawas para magbukhang sariwa. Samantala, sobrang pahirap na ang nararanasan ng mga local hog raisers dahil sa pagkalugi sa pagdagsa ng mga imported frozen pork na inilalako sa merkado sa bagsak ng presyo ng 110 pesos pataas. Pagkalugi sa pagdagsa ng mga imported frozen pork na inilalako sa merkado sa bagsak ng presyo ng 110 pesos pataas.

0: PC para maibalik ang seguridad sa Strait of Hormuz at pag-alis ng US sanction ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibah. Samantala, nagbabala rin si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na handa ang kanilang bansa na tumugon kung muling gagamit ng military action ang US laban sa Iran.
1: So yan po ang ating balita. Thank you to Mr. Jing Sosa who prepared our weekly news. At ang source po ay sa abante.com. Ako po si Liz Honey.
0: Jenny Di Chapco.
1: At si Jenny, ano ngayon? Ang weather-weather naman tayo.
0: Oh, ikaw ang weather-weather.
1: ang high, 26 degrees today.
0: It's like summer.
1: It's like summer.
0: Summer na.
1: At low of 15. And tomorrow is 22, low of 11. Sunday, 25. And Monday, mag-start ng ulan, 18, low of 8. So okay. Take advantage this weekend.
0: Oo nga.
1: Kasi maganda talaga ang weather natin.
0: Ang weather. Oo nga pala. Gusto ko palang batiin.
1: Oh, sige.
0: Nang happy birthday ang isa nating kasama sa 3SSS. Si Colleen. De Belen.
1: You ano?
0: Maraming.
1: Can you sing for her? Kasi ano ka naman.
0: Wag na.
1: Ganda ng boses mo.
0: Wag na tayong kumanta. Magkaumaga mahirap kumanta.
1: Yan ba?
0: Pero happy birthday kay Colleen. Nakasama namin sa choir. At ang ating kasama rin sa 3SSS.
1: Masipag
0: na miyembro na kasama si Patsy Gutierrez. Good morning, Tita Patsy. And of course, si Versi Tamblin also just said good morning. Versi. Okay. Magandang umaga sa'yo.
1: Dito rin, good morning din si Arlene Tipit. So, good morning and thank you for waking up.
0: Oo nga eh.
1: We get up after 5 o'clock to be here on time.
0: Oh my gosh.
1: In case ma-traffic sa Tulamarin, no?
0: Alam mo, ngayon nakita, good morning din kay Alfred at Gloria Araya.
1: Ah.
0: Ang Harmonico Filipino. Alam mo, gusto ko mag-shout out dun sa kasi nung Wednesday,
1: uh-huh,
0: yun yung VCE or assessment ng mga language school.
1: Yeah.
0: And na-meet ko ang isang assessor na Pilipino, si Ruel, na sabi niya, Jenny, ikaw ba si Jenny Di Chapco? Habi ko, ay oo, ako yun, bakit? Kasi ako lang naman ang Jenny Di Chapco dito sa buong Australia. Unique kasi ang apelyido ko.
1: Oh.
0: So anyway, sabi niya, nakikinig ako sa radyo. Oy naman, proud naman ako kasi nakikinig sa 3SSS.
1: Yeah.
0: So ginigreet ko siya, good morning Ruel. I had a great time na nag-assess kasama ka. Kasi siya ang partner ko sa pag-assess ng estudyante.
1: Ah, there you are. Kasi busy-busy is one of your tasks, di ba?
0: sabi
1: mo sa akin, busy-busy ako.
0: Napaka-busy ko talaga. Pero no complaint, sabi ko nga, kung kailan ako nag-retire, saka pa ako naging busy.
1: Ganyan ba?
0: Oo.
1: In some ways, I can sort of, ganyan ba ako?
0: Relate ka na ba doon?
1: Makaka-relate na ako. I didn't even think of it kasi just parang natural lang sa akin eh.
0: Oh my goodness.
1: So, we start to nga. Actually, sa di ba, pag magtrabaho tayo, at least meron tayong break, di ba?
0: Oo.
1: We have a break, we can,
0: At saka napipredict mo ang oras mo.
1: Ang oras.
0: Kasi alam mo, 8 hours ka magtatrabaho, ang biyahe mo sa oras or whatever. Pero pag ganito ka, na volunteer ka, biglang, may gagawin ako. Ay, oo nga, para pupunta ako sa ganito.
1: Ganyan. Oh. Or di ba, you get up, tapos, or you just stay home, say for example, you get up, before going ka sa kitchen or on the way to the kitchen, nakita mo yung laundry, yung basket, you put it on
0: mag-load
1: muna.
0: Mag-load ka muna ng mga damit, habang
1: nagbe-breakfast ka.
0: So, tapos mamaya, teka muna, pakukuluan ko na yung palalambutan ko yung baboy.
1: Parang ganyan, you take out something for the dinner or for whatever lang. Ganyan. Parang automatic lang tayo. While sa work, 10 o'clock na. Actually, pagdating natin, this is what I used to do. Pagdating ko, I'll just put my bag, turn on my PC, go to the kitchen, kasi merong put the coffee. Parang ganyan. I'm better not say anything because I don't want anyone to have, no, to have some idea. I work so hard, huh?
0: Ako, I work hard too, huh? I volunteer so hard, okay, too. At saka, alam mo, sabi ko nga, ang nakakatawang parte,